Ona tua si dau tūre tau mō matua tāni. Pese ni koe whai tāma a ia pō l'Oktobre nā kai koe. Kai lahi nga hua me malolohi tau mō matua tāni hele veki. Pui pui mwe whamalolohi nga hua ki. Le vekia ki tau mga whawata ki taha. Ki se ai foki ni ke he motu, ke tau ata ki lunga fofonga pepa whalo tau maanga, halo tūra tau amamna ki tau tau seanga, ki se ai ke he maangu awa sere tau se ai halo tūra watu e tapu ki anga, hire tapu mui tau se ai e kai, he tau mamatu fifine ke he whare a kwako tuai mui kai ai osi, he tau mamatu tāni. Ke he whaitunga ha kanana, he ha kupatua ki se ai foki e tau tama mena whakaalofa ni tufa tufa i ki lote whaitunga ke lātai mui tau mamatu tāni. Tō lahi fulfluola. He kisia ha tau tūla tau mamatu tāni kua whakamunuina pihia. Ai, amana ki foki ki am tolu, ne he ato tolu ta mama tu fifine, ne tui foki pulo he matu tani, fukau e lahi am tolu mnuina, e taunga hua kwa lango matai ki ai. Anai mta kau fuata hakupa tua mai, ka fisa niwe.

I hoi whekai whakalofa o fio fio tuki am tōru ke he mga hao fio finei aho ke e varua ki e sepetema tau e awhi mai ua furumaono whakau iki mohe atua ko liwa tau tōru ke whareweia pēnei ki runga ke he leo taongo ha PME niwe am tōru ka pisinga nei ko Jorinda Hacker kua mamuna ki ke tātua tau tōru atu whakaloanga kamata mai am ta haola hongo fulu kio kio ki mai am ta haola ua ke mga ako mua pungpungi tuku atu tau whakau e whakalahi mahaki ki a lau tōru ni ko hawhangi atau tōra leo taongo ke hao kumai ki tau mga honei. Whakau e foki ke am tōru atau whakanakonongo mai ki atau tōra leo taongo koe PMN Niwi.

tau tōla tau mataka e nanga ki he motuko o Stāria, nā kei langone tau lea hola utoru ke whahe tapu nei koe riura a tau tōru, ke whakanongonongo atu ki ala utoru, ke he, o kio, ke he whahe tapu. Fōu nene hanga au atu tau tōru ki he matau mataka e nanga. Kei tau tai whakaui ki ala utoru hei whahe matutaki mai ka ha mau e matutaki anga ki he a tau tōla nā taong mai rau whuki ni hei ngā tau mena tutupu ka ha ke tau maanga ia po koe tau ka ina halau tōru ne ha hai ai ke he tau mtakawi i Australia ki tau mga hanei. Fia fia fua ke rangwana halau tōru ke tau mga aho ne whae whakailoa mai halau tōru a tau ngā hua ne kua whakawhita ki ai ke he whahilangi nā. Pia me niwe ane ne whae whakana ngonongo mai a koi kia mga pisinga.

Alo hi han to kai ke pehe ka ha ko ma fon he fan ke mo wa mo hi to na kai mo hi fer ko lo po ke ha a fina tu ni mo wa e por salati si fina tu ni ke nga ho a na ma ke nga ho ki kai na ke ma me ha ni ka ko ai lo ai nga ho ho ka le dra ka hi la ke he ro ta kai na su ko na ye ni fina to ke ofisa ka mi ta ki fu ni fina tu ke I loa fwki ko hingoa e tau whakahaloanga ke he hea mautura office ke mga haunei. Ka heke ko koe ni whakanongonongo mai ke he tau mutu mamao whakalafo fio fio te kia koe ke mga haunei ma tau matakainanga. Pia me niwe anei ne whai whakanongonongo mai tu mo omturu ki.

ia me ni wea nene whai whakarongonongo mai kai kia mga pisinga hofio fia te do whakarongo whakai ka whakarongonongo mai rai a koe mwonei a koe ingo a hado koe a fia fine ko whakawhitaha ki ai hoa ngai ngai atro ni ngana whana atro ka whan whakarat ki mowa ta ha kai ma fisi puke I nuni hesi pokeha pokeha ai noa koe whakarongo whakarongo ni ka ha ha kua tokolonga ne honge ki ngā rolangi ki mga honei kai tōtai he mue whalo tangātai kai ka hā mue inu kai mana tolo tūru. Whalo na mga ho ine whai mana mana tuki ai, tūkana I he whai o atu whuki ke he hatau tūru a motu ni kuni sinani. Mga ho parenai ni nei ne whina tō tō kumina kai, ono anu atu tahe tangata na whai nof kai ke ore tupe ore mana kai, whakatau mua ia sipi mua ta mawala mua, angi ki ai te pēpatu whakaue lai, ke whakalofa hongia ia koe menana ia ne whanua ia ke ore mana pihia ke lata moi mga mo whakatuna vi si peo ki ai there's nothing wrong with it karangone koe koe koe whahia ka haki ki lewe kia koe koe puhala na ia ka haki whanua koe ki mua tarango matai kai whakalofa hai he onono ki ai pehe nā mātou mātou kai nā ngai masa masa kai rea ke tokolongi te tangata ke motu nei kuni sirani hako te ukala hika hae cost of living he mga honi kai moha ia tuko atiki moha tu e tau ore ke rangamata ia tolo tūru ka hane ne nā kai tu hanga hanga mitaki ke tau mga honi

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue ane ne fai whakanongono o mai koi kem kem singa whakala fo fio fiat kia koi kem ngaha ni. Tau ngā kuku ne tau mea mua to whakanongono o tau turu kia ia ko tiwa toi ono. Moi hana a whakamatalanga mai ia he tau potanga he tau mamatua mkoina ke motu nei ko New Zealand. Whakanongonongo tau turu kia ia ke tau mga kuku ne tau mai mua kai liu te wani mafua ka tātou ni mtarong furumaua ko hea tau tūra tau wana tara tutupua ia kua liu ke fasea ki atu ke he whahe tapu nei. PMN ni wea nei ni whai whakanongonongo tū mau mai a koi kia ia.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: O whaelawa tu whaelawa tu whaelawa ngane ko mai ke mō ki hata tūra nea taongo ki he mga ho pungi pungi nei mata mata kai nanga. He tau mga ho kuku ne tai mai mua kai whakaue lahi ki alau tūru ne kua mai ke ke mōua e tau whaelawa ngā ki hata tūru a leo taongo.

Likoe tuku atetou whakarawhalahi ke amtoro matou matakai. Nā kane whai whakarangonong ke hatou tōra reo taongo ke mga hapungipungi nei. He ngō hawa tau ngā hua nei whai whakawhitakia ki te mga hau nei. Tā trou matanga huara hi ai koe sia he whirurunga si waiwai. Koe hamautūru tau ngā hua rima ke he hamautūru a... Matakau Shodei Havaseri, te mua matua, na kai takolonga lohi kaha. Kai haiai hamaturu ono atu ke rata mo e whakaholoanga nā ke moua e whalu tau parepare ke rata ia mai aho whakatātahe maanga ke he motu neko New Zealand ia huatahe mahina ha novea matau e awhi mo e ua furu maono. Mahina nō wea matoka ni whamahai ni whae mohi puhara. Ka e whakaue au ko mai ki haka matu whini ke rangamatai ki whakako mai au ki hako e tau puhara tausia ki hako tau mena. Moi kisi au hana tau puhara whae tausia ki fuki hana tonga hawa lima mua tu ke sia he whirurunga si vai vai. Anono te ki mga hanei tō tahe e mita ki mwe furufuru ala fuki kisi atu ki ai. Pia atu e tau ngā hua ke mga hanei ko se iyo se te haka firurunga e tia a mana ki ke tau se whakamahiki hiki ke nata ia me sivianga he ahoia ka showa e maanga avaseri ke motu neko New Zealand.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Amana ki ko fia fia koe whanawana ngomai ki hatau tōla ne o taon koe PMN Niue ke whae tapu nei matamata kai nanga koe aha fōwa ni ke hoko matau ki ai. Aho loto, aho ke hiva, ke sepe tema ue afu me ua furu maono. Whakalafo fio fia tu ki hatau tōla te toi te pūna ne ka whae tu mo ke fraseringa ki hata tola leo taongo ke heta fai tapu te ki taha ma te omata kai nanga tungana ia ko se hako mai fuki tue mga haka ma vehe to iau kai matuta ki atu luana penien hata tola te whakaholanga ke hoko atu ke he mata holao noi mga hapungpungi.

0: mai toa ia mga hoki mawe he toa ia umatau matika ina nga whakaui ki ham tōru to mga hoko fuaki ki whakanongonongo mai ki hata tōla rao taongo ke he whaetapu nei ki a munui ne tau mamuna ki anga ke he o kio ki whaetapu nei ne hanga ua tau tōru ki ai puke hao fōu nei ne ko hako mai a tau tōru ki ai ki a tūtanga loa whakala whanoa he atua ki hata tōla tau mamaui ia hoa wahe waha loa tō tō liu ke whirewe ia whaetapu ka hau Jorinda heka nene mawe he atu ki a nonofu am tōru mamunui ne mga hapungpungi nei mutoru kia.
1: You're now listening to PMNUS.

0: PNG Language Week from the team at 521 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: E tol fa talo fa tu la ta po ngam Samoa ne ya so talo fa lava ma lol se fo ilang ba ma matafi. O si mai fa fonga tal fo ne na sululu se ivo se tem ma lua felus fulu no ma le lima tol ta si PI PMN ya te roa. Fali e se calling to ku tonga le mesio au kilani o le fufanga le acti fa le au ngai nel por kalami fa un fale maori ma le pasifika po le mepas ya no por kalami tau soifu maloloina o matuale tu tu se ma soifu maloloina lo fe ngai nei mafio anga vai vai e fa tu se no forma e fa bitoma forma e maori ma le pasifika wa au le por kalami le mepas talu mai lo na amatanga le vai tau le tasiva fitu o Pemerintah itu oleh Act Party ya David Simon, usai lolong pol kalam berulfale ya orang faham mai, ufai lama ya ialah tala fengai. Sau noai si Colin Tukitonga, ialah tahu nufah pol kiki David Simon si pol kalam itu usai faham maloloina, ia ini orang amu tengah Maori malapas fika isi time umi. Fa alia itau si mai olo ngaduruel metanga luengo fa lewele fa fose e pol emergency department il fa le mai o mitol mo fa mai sa vana watu itau si mai sa talu sanga olo ma mai e o mai ngaduru bole la vana o fa ngaduenga ai fa mai sa fa alia ona to popole nga ile ngaduenga ile amo ile o fa ngaduenga se venga ma mafa ai le se swing o fa ya fa mtales for mal mtanga bingo fa for se ile radio new zealand is ala mali tolu nga singa se sa ile potu fa atali ile vaise tolwai ile sfulu tasi sfulu lima le po ma for ma ite ofitu na fa atu langa pe roster itiu tole na po nga singa se ia sa fa upu po atu tanga tu uma nga tong of tia ma fa atali mo moenga ile fa le mai Ole au fai o ngā singa se alfole ma e viso o tae ma le fului au kilani wa yei se ma ua lunga ma oa e le sifuri tau sanga. Ole au fai o faa ma i pipisi le atunu u mo o atu le ma ua lunga e le faa tau sanga ma o loo faa wau pelo na faa titele ina a ele e se faa i titia. O ma alo le lumanai future governments wa una ia ma alo si e sanga faa alu ma faa o ngā ma le tatau tupe i vaila au e ma waini tupe faa popo. O se se uswenga tau te mau ainga na faa tau taia le business New Zealand na iro aing. A faa alu le tasi le taa laa i vai laa aum e tue maua maiele lua taa laa te mau ainga po le economic $2 return. Pe mene pune silio le business New Zealand ya Catherine Rich. A faa te faa alu ina le tele o tupe i vai laa au o se maa loo. O le a ese le sele ina ni faa marianga tau te mau ainga ma benefiti. Ma o le a maua i foa i tanganta lau tele po le sosa yete ni faa marianga. Na faa alia le li poti tupe faa alu a New Zealand i vai laa au. I le faa tesi ma le iwa pasene o le paketi tau le soifo ma loloina. Sa ma maua i tua ma tunu utau vaa. O le tau maasani po le average ale OECD is fulu tolu tesi male tolu pasene. Ayo Australia is fulu lua tesi male lua pasene o na tupe sa faalu mo vai la au. Ua tofia le sui o maalo po le diplomat o Melanie Robinson New Zealand e avea ma komisina ma wanunga fau o New Zealand ini we. Na talua inei o na avea Mrs. Roberts masui komisina mawalunga i Kiribas, masa avea mua foi mataitai ofisa o Aotearoa, ili malienga taufi faatawa inga ale Pacer Plus Pacific. Watofi ya foi ili minisa mta upu liwa ifafo, lea fionga vahovasa maana ya Winston Peters, lea sa avea mua muma ofisa sili o lea ufa inga ruenga, po le former chief of staff ya John Johansson, lea avea maame paso o New Zealand, Iswe tena. Malitala faiu. Wafa maunia ili kabineta Samoa le yuni laka pisoka Samoa. Olifala aptonga alua ia e nafa malipule aina. Malita ita iyo laka pisa Samoa. Safaya le World Rugby ni talnoanga ili luma sina talwain. Mapati po vayenga umaitolu saa ufiaing. Sa taula itasi ili saa ilio sifufo ili faale tonu. Ole laka pii ya pia. Na taa uwe sifat mtalanga ni maalo ya fapea, olo ongalua ni mtanga luenga uta alonga, ya aloa ia, lefatula ngaina, male lango lango na maalo, mole lakapi soka, au tuwe fatula ngalilei, mase atiunae mawaa, ole lakapi Samoa, ile lumanae. Samo telefona ol ne yasu munuti leina la tapua inga inga pulai Maria Makelita tu so ifua
1: Pacific people together.